marongo. Ugalime, na plano yonga bozu, salani na uya. Kusuni mitsinyo singolila. Ugalili jina wangu, babula marongo yako, na uya, salani na uya. Ugalime, ugalime, oh, gengi jamu. Minauya di salam, salam minauya.